si bia no situation bi wo ho ebeche na so na ti bia na urade nsa wo mu ndi no urade be ma bibia ye kama adum 106.3 so ana wo tie no me din di soft georgia kwanda obeti me afra me awoche me ma wa kwa ba di ba fidi e iso e bi sa me ko si no mi nsa na

awurade kasa ne hya yɛ nsa no adwuma efi sɛ wo na obetumi hya yɛ nsa no adwuma ma ɛnneɛma ayɛ yi ɛnti ɛna ana po nipa bi a ɔtie bi awurade ɔnkasa na ɔnhya wo nsa no adwuma ɛna awurade bɛkasa ama wo na obɛhya wo nsa no adwuma adwuma bi a woyɛ bi ɛnɛ awurade obɛhya so ama wo ana pe awurade nkasa ma ɔdɔfo a ɔtie yɛ ana pe awurade nkasa ma ɔdɔfo a ɔtie yɛ Anapeni wana gwe se wadina so ebe femo ye ne wadi on kasa manu Ni matiti ya wune me ne wadi obe kasa Eye egma se me wadi obe kasa Eye awale se me wadi obe kasa Wadi ebine se me wadi obe kasa Ebine enkwe ye wadi obe kasa E wadi o kasa na wakasa ne e wadi on kasa manu Mami papa e wadi on kasa manu Promise another pay radio on Casamount. Oh, what does that give you?

ufa mu ema no bebre no anti ye se bosume e ba beso anko nyan kra na ke bosume no kra ansumpo because of pains a hudo bi a wo mo efa mu nti ni sen hu nti ninyana ne sen o expect menses no a ema e ba so e bank tinkete e bank tinkete ni mutum pains a hudo bi so o sa fa mu e pa cho wo sa ha no amansa nka ohima feminine shawate na intimi emwa o ensiesie o kama

0: prophetess blessing and opa bi mwache
1: mejo su mpacho apu mtise
0: minso opidi mehoye
1: para yede radiasi
0: amin anopa yi mepese meno ubedi nko mo na ya shesu nsumse mwa bata enyoma hudubia nipa yenye ba sasi isui yenye ubi bwane ubi wune ba akodano onye bwane ne mame ne papa ne kwa shere dentu ubi mu ekwa ya grubi ema sani pano etimi abawi ase mese nimini mese kwa minsia nimini abrenya ko ena wo mo ekodi wo mo agro ena yebenya opd ana meti hei wo hei bibi kutia me edru ba bi kura no a yefiefo fiefo so so betimi aye me papa fiefo fiefo betimi aye me ma me fiefo e betimi so kura akwakoye oba bi a mede me ho akaka no brono bi a me kotra so me nyini e bi a obi asem a mede ma no kotum mu e bi nso kura no a kire se e dan bi mu a me koma obi dogi betimi ababa sa ena esunsunsunso bi aba me so minim de otem nka wo tie me ono so ne de ese de ese tie enti mi pese me busa se enioma ye ayeye no both physical and spiritual e won susu aso bi we so na anye bia sign the first will manifest e woni pa brabom
1: yo de de kan ma me fanchi ama meti fo wona ma mo antem nka na mo fre bi sas of ma me this week in yan ante won kan no na me home kakra iti ene de mwate minka eradi nisha mwenye na mwa mojo ime ho nyame nisha mo ye friend is saying ebani yame bia ya ye wa spiritual side ene physical side ayo tumidi nsunsuansuwa ebre ye inu ma ene ene yama bebre ye mfani se bia akwala ko school oba ko school na akwala ne bia uwa titini nyame suro kwanso akwala no osuro nyame batu onya kwa to school muno wako onya na mfufu obi Mefa ni se bi kura na fofo na bi etwe shisha ebi num wi ebi ye nyo ma bi ayensem fata bi kura bo adwaman na se na fofo no de no ko bo wo mo no ebi ayemfa ni se akyra oba na bi wi num oba na num wi na to the

0: no na eye ba bi eni ho
1: ei
0: o si ei
2: ada mo no o si la boma no na no bi se la bama
1: okay la boma no e wo eye joint bebre na wo baba ko pedin amema o tenta
0: e no na wo boy no
1: tabi o la boma ni eye e wo stretch
0: o na make an se no na wo boy
1: joint na wo la boma mu no baba ko pedin
0: ah ehwa na mekoye ehwa na mekoje me ni beach wa
1: boa
0: o se me boa
1: biso ni mo kwa
0: enti kwai minimum kwa se me peja we na me boa e ma
1: me ko peja
2: no me ka jwa se bi mo ni o kan ko se ani se wako hoda
0: me mfi nu po
2: ba
0: se me ja ha hwa ba bi ani mu no
2: so ni mo po
1: wuti o bo la ma da
3: o se obri de if not adome fm he wouldn't have even know circle
1: I better worry back home.
0: You
1: catch your side.
3: Albert Bonda.
0: Albert Bonda.
3: Was it saying, yes, sir? I do more bed, man. I can say, oh, great, be a good
0: man. Only baby, I'm a back, and I'm here.
1: Let me join to bed 20 in a row. Utimo Baku Patent time.
0: Me back, first place, and I'm here. Only more. I'm at La Paz. Who's a community?
1: La Paz, and in La Boma, and a room.
0: I was saying, yeah, I do more. And coming him. Me chemu ha aminam fo mu me ko me bra ba ko kwashi bo nti me ko amehwe se resi jina ho
1: aso boni so boni bi
0: akota ma na se ni ho bi nti me ka
3: akwa nya kra ho
0: na ye me so no asa nyo no a obi so chikosua ho animu ho sa ku se ono mo chikosua me manu so jinem
1: fe na ye yi ayi indominia de ni na ku sa
0: ti ah aso no me twamu aso no asa nyo no aso no asa nyo no na
2: me so
0: na me san san ma chi essa que essa era feira mexa se aban na me ben ho na me fa ho na me ei
2: ei
0: se te sei o se boko na me na ai mami esse mo se o mi sister na ye adwuma wo ha na
1: o boa wo gina
0: me be bi gina
1: na
0: o de atwan
1: na ka ta se fo free na ba he ye nuno no na je
0: enti o ka za na me se okay na e me ye o mo gina ha bebre ye no se o ah no mo gina me isa nice nice ladies I was saying msiu wani sɛ ne ma bae de ɔsɛ ɛtɔa sɛ benya ba ku bi na ɔsɛ ɔpɛ bi ɔhɔnam sɛ ɛ ɔsɛ ne ɛne yɛ nkɔ na me mpɛ ma na msɛ sɛ ara ɔsɛ ɔne yɛ nkɔ ɛ ti wun sɛ ɔmo wɔ soro hɔ a
1: ɛ sɛ ɔfa na de
3: kɔ ba ne ho kɔ fa ya ge yɔ de ɔyɛ
0: twɛn kɔ ku twɛn ɛnti
2: wa de awa
0: ɔyɛ yɛ wura soro hɔ na ɔsɛ ne yɛ mfrɔ so na mdi na kyɛ yɛ frɔ so ɛkɔ na tray ɔmo de serve
1: na condom ne
0: ku so be na me te front desk hɔ
1: ɛne wa na wo kɔ
0: ɛnti ɛyɛ ano kɔ na ɔba ya na msɛ na ba no no so yen koy na msi yen koy msi yen ko de mo na yo pese o yen
2: me ana mabai
0: nti e ya na msi ha ma mesi bra na me ni pi be gina corridor mo na msi ah ma mesi nti de uye ya e
1: no na go tufo
2: ah
0: woni woni ni kunati o
3: de ade go ji mo anaye
0: ba me woni ni kunati
3: woni ne ba ji mo
2: anaye na na na go tufo
0: nti o de check kwa kuma men ka se nyie kwa kuka se nti ka sa no no gina ho din si wo bai kura huna enye fe enye fe
1: akwa we pa
0: enye se wo bai nya de se me ye bibio nti wo kofie na akoka de enye dua bo bebem No,
1: aye jo so za.
0: Wo po nkuta bi se tie ni. Na wo abo se ni kunu so pia ba na me hwe na nim sa. Na hwe be me ma wo shi uti.
1: E normal. E normal.
2: Se ayi eh me ro text.
0: Me hura mani.
2: Me twi text wa bi different.
1: Yeah.
2: Na eh konkro no so ba ko na. Ewura bi e fa me dropping. Na ode me ko gina, ode me call hotel ba ko. Ti me ko gina ho, ode me ko gina ho na abrante no. E pie ba ye. Na ye me twi ameka. Oni mi nzuzu.
1: Yeah.
2: E na oni mi se me nim ni kunu.
1: Ha
2: na wa bumia fitisa bena bitse na ze na me hu na che
1: eh ma respect sir
2: se man ka
1: me
2: kanda
1: a weapon
2: na me me text aba me yema
0: juma akodi ekuta ne se tie ne bomb
3: ade wi okran se se one fa so basa
2: ah entino o de me call be two times